0: dopo i subito.
1: E ora ora non è ni qua a ureda ni rabuli bagalu ma na cara reda che la casa sarà vai ma il tuo burro burro ni qua sa sa visa o sa visa bagalu
0: do tani
1: sinna bagsao ti rusa bagsao ti na una che da se buli mai kira sa visa o sa bagalu ma na ngau na ngo eh a ka da ritala na bula ba na burro bagalu sale una tecnologia tu ni qua social media tu ni qua erro ni due se comandanga ni tal tal ebuna ya ya kabibi na vua ni vuna udaka chungo e pagada pa nambule loma e tamata ndina e tamata nona inaki ni kaza kawa e donu sa sa na vuna ya sa dindiki na na ilako lako maltakona ni sa na tuwe na vura vura ni kilaka e then tu na the world or the era of information eh usa tep tangandu na ka e ser me biku usa ser tel logo na o ser tel lewa de ngati kona e ina i ko tamba kanga bu a de bura mai ka ke de mo maleta na kai tuni atu ne jura de bura mai e ko e donu ko e dalla ko e ta ke za ke ko e vivira ko e ko du kali ko e de bura mai sa ke me male na mbula ta sena erroni ke ta la ko tuni de bura e promo da tunga ni rogo rumina ka ye sega ni binaka e roni ke dalago ni mono rogo rumada ye sega ni dandina ke par sanga ni tanga kina en dona ka men bula taki la urai ka ko ni ka ti governo ngone do la quello tu ka verra ngone tu la quello tu se do ga imura no saliu e an dona ndra ki ni bula ambole isar nga kina na bula ni tubutu kina to ni bisu su na nga una mbole via we erodica in bolle bolle via un donango una mila volte la vetta china non pula ni poca poca rau eh via o sino kata mongito mongito kendo ti molmolo o una kata mongito mo sotto vada kendo ti mi che ero tutto vate si tuve da che era il bolle bolle molo molto rumain ka con dico su che mo le con bolle o una kata mona to bolle mo poca to bolle china no vada vanno mo vila caro into sotto che tal
0: to che anche se lì au to rotiko ni ni suliti kuna ndona song iu te taka tongori mena sisi moni munga mongori no sori ake bani tamo ni rondo tara mtanga pwale kale ka ndua au tali tanga tiki nango ni ndo te ni sungo sungo lotu ngai na mo kwe ni nda tiki ni ango me tuu kapat ndi ndo rutu ya pambe ka ndu no priti mando linga e ngomo mai mbata
1: vina katso mtanga au torotiko nango nabina ngomo mbula tiko ya ni nangasi lebu ni Assemblies of God, tal talangase proses tekau, abang lebu na alubinaka dolo dolo ko na nonra songo, obang nak takan nun menimbula ni bau bau dunu itu, wi tal talangase orisi, wita, na boleh tal talangase orisi na bau nanum itu mo seperti mo boleh atapira kitu yani, mo le kitu yani, elan tu tu tampa mai nosori na triple C. Sa kando kai sa wakabili mina taka da na yalu ni baka mbauti me usuti mo libo kita biani birta na luwenda pingaramiti kwa na triple C autor to langa nongon bilang na talangan na bernungula daba orto na apostol apostol fellowship international tal talanga si Rabunawa parlamentari kwa ya nonutu annual conference au suri tentu ngakina ya Auckland dondola na ngaselebu ni Assemblies of God sangai tarabai ni otal tal ngaser lava so yung tarabai au kitu ndu so kolo tuto doko ngo na kasa kote tiku mai ni nda kilatiku ni nda vitiki no eh au wakabili nga takina bula ni ngaselebu Rabunawa honorable Rabunawa parlamentarian and nona bauna numatu mole iba kita bitu enon tu annual conference na youth in usuri na bongi nikua kita na kita bitu kani kina usuri talta ortu na mission kordo ala ko matakia na buru buru ni bipa kalutaki kita na tuga ni maina triple T na bima maniono ena ni ko usabi usuri tu apa kaya nandun berto maina usuri talta lang kasi na wira talta lang kasi orisi wira Musa bi suri tu bikin tata na tamba ngoni tau doko na esa sebagai nusuri. Kaya sindu nuno ni ngoli kina ni kuwa nilai iru tu ya ni. So na ambulasi na wasi na kami ni kuwa na hanga tau doko bikin tata. Kau